Yes. Ajinkwa o na o yoyin ni. O ya yoyin ni apa. Ana lo shana bana ustaba na dit. O na o.

free me so. Nanso, a wedding uncle poor catcher, me say. My drummer a door so mow. Nammy to me, we pay a warm rayum. My dress is all that you need. Sano yako bo kache yo suma fo polo. Na wo bom paye. Se wadi se. Ye fo ki kebiye dani so wadi nyin fini so. E wadi se o ma kwa. Di o hiya ni madum. Se madum ni wa usua. Se madum ni kan hua. All that you need is my grace. Se me grace ni madum ni e wa usua. Ube ko, ube ba, ube da, ube sore. Sa dumu no ka unhua. Di obidi ni sa sume nyeye ni sa dumu no osua usumu ebe yeye. Bebi obidu wa osua se ni sa dumu no osua udu wa di imrikane bichamu. Eti niye yes, rani se erade. Ma yehunu watum. Ewadi ma yehunu watum. Ya wadi ma yehunu watum. Ya jumu ma yehunu watum.

ta okunu ye hunan ba ko e wadu waka se ye hunu obi a opo ana oboni e wo ya sase so na ye na dudu no be ma na du e wadu wasem se ye di udin ni mu wo ka wo ye wo se bam e wadi ma ye hunu wakwai e wadi ka chire Moses se Moses me suma obi a ne wo nko na mmia kasa se wo po obi ne wakwa mmia kasa me ne wo be ko na menu ko zusu a meme wa home I will give you rest. I will let you rest. Na wo sere wade e wade mamia home